tan re ati tawon me ko di tan to kan olorun ti o pada leyin iwa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o iwo la kiri sore mo gbe oga lori oro mi oba to po ni anu oba to po ni agbara o kan ni gbadura fun gbogbo awon omo olorun laaro yi ni tin ba si ti ku on bi ma bo sori facebook a lo mo se nto kan kini kan la nba bo eyin e kan so jesu o se aye ope nyo o mo dupe pe odoju ti mi odoju ti awon omo mi gbogbo eyin so na church eyin na edide e lo ti aso le church laaro yi edide gbogbo eyin omo olorun e ja dide bi ta duro si bi e ba wo date oni oni ni 16 ojo kerin o de ni ogun osu elekeje odun 2026 gbogbo le osu ina nlo die die asi tun wa ninu osu oju rere osu eyonu mo si so awon ami ti mo farahan nigbati eyonu ba de sinu aye eyan bo ka to se nkan kan se le ba mi ki hallelujah nla mejo ati ogo mejo enikan ni wai ki nkan le jora won gbogbo eyin te gbagbo pe ofe ki won de yonu luo ki se gbogbo eyan bibeli ni eyan meji yo ju mojo ma lo won a wa loko o la mu kan a o si fekeji ele so eyin te ba le se ni mo mo pasiko tutu mo mo pasiko ojo omo gba olohun lati dide bo to ba le gbianju e hallelujah mejo ogo mejo a si sare ke ni but o ni duo loju kan o kan mo ke sotun o ke sosi o ke si waju o ke seyin o ke segbe somebody shall stand up and shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah gbogbo awon pastor sona church ti fi koko sebe won ti gbaradi gege bi won se se ni wema lana be la se ran won ki won wa se be loni bibeli ni orere oni fa seyin lodu awon eni to rin dede gbogbo sona church won silekun ele loruko baba to ma ti temi mo laaro yi won a fi ami si ara awon eniyan and mo si so nkan kan nigbati eyonu ba de nkan akoko te koko mo ni wipe idasi olohun emi mo so there shall be divine involvement idasi lati owo olohun gbogbo eyan fi owo mejeji saya eni bi ota mi fe bi ota mi ko olohun a dasi mi a ba mi dasi yi se gbogbo eyan lo olohun ba dasi awon ti an ba gba oju rere olohun nikan ni so gege bi a se ko mo wa so ni ojo ti mo si di oro pe nigbati olohun when the almighty god get involved on your matter it will appear as if you are wiser and powerful than the other ti olohun ba ba e dadasi yo wa dabi eni pe eyan ni agbara tabi eyan gbeje lomi lo won o si ni mo pe dasi olohun ni mommy e kan rin lo waju daddy e mo so pe o ti re mi in to gba laaro yin niyan e kan nawo soke eni baba pelu majemu re ba mi dasi ka mi ma won to fun ni eyonu eyonu di dasi and that is God for you olohun re niyan fun o ki wa se yen nikan ti olohun ba ba yan dasi when God get involved nothing become impossible for you again o wa ni sin to soro se mo te ba gbogbo bi ti nkan ba ti rorun to ro so mu ko mo si nkan meji tin be labe idasi olohun ni e gbe owo yan mejeji sori eni baba ipa mi ti pin odun si tin lo sopin die die ba mi da soro mi oluwa so be se bi olorun oluwa wa se bi olorun eniyan ti se bi eniyan se bi olorun se yo ri ti olorun ba de to fe se bi olorun iyen won pe ni idasi enikan ni woli nibo le ti mo ri gbogbo nkan te mo so yi se bi nti nbe nbe na ni nti won pe ni eyonu olorun niyan a kan ba wo dasi wa wa mo lu wa mo gun mo so pe nigba ti olorun ba ba yan dasi iye ewura ti e o le lemo aye gbagbo pe ko si beyan se le mo gun ko si beyan se le mo te ki ewura mo lemo but olorun obo gun ni
to lo ba be dagun oni to yo mo se ninu Exodus chapter 3 titi wo verse 2 lo sale ibi lati ri awon mo Israeli je pasapo ese iya afi igba ti Olorun pinu lati ba won dasi okan yonu si won inti an pe le yonu o na ni pe o yonu si won o mo mo so pe mo fe gbe onija lori oro sobu yen yo gbe onija ninu aye to nba lo yi bo se nba ri ajo ati tawon me olorun yo mo mo yo si yin en to ba ba da si lo mo gun o lo mo te aparabadu ame na seto mo so gege bi woli olorun gbogbo eni tin gbo mi laaro yi ah olorun yo da si fun o mo lori facebook kini kan be ta nse to le se wa ri laaro yi gbogbo eyin te ni anointing ati lo odidi botu anointing kan tan atomu keji bayi e mama tun mama anointing ara re o si la anointing yen pe mo kara mi mo mo yanra mi mo awon ti olorun yo mo ba dasi mami e mo sami mo so le kan na iyan to ba gun oni nikan je adua to ba gba yo gba olorun to po ni pa tagbara yo bo dasi bo se ba won mo israeli dasi to yo won ku ninu ofin ofin awon ara egypt be ni olorun yen yo se yo wa yo wa yo wa yo wa yo wa yo in the name of Jesus Christ and any kan woli sami e yonu na niye roman 9:15 o le mi olorun ma ma ma sanu fun awon eni temi o ba sanu fun o wa to fi kun ma yonu fun awon eni ti ma ba yonu si so ki se gbogbo eyan eke baba yonu si mi je n gba eyonu latowo re ji o wu o olorun ko ba mi da soro igbeyawo mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ise mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ile ti mo nko yi ji o wu o pastor soro ba mi da soro ijo yi tolorun baba yin da si eyan mo se lasan ni agbara kan be ti mo ba yan da si mo fi o le olorun lowo laaro yi ko to dale oro kesi omo re ko to dale oro ejo tin be nwaju e ko to dale oro gbese tin be nle ko to dale mo so ni wari ka olohun wari dasi olohun wari eyonu olohun mi kabaya zenome kwa bahalas ninu awon ti o fun mi ni eri loni aka omo won in the name of Jesus Christ and any kan woli bo ni se mo sele to olohun baba yan dasi ti olohun ba de lati bo dasi in ti okoko se ni pe yo gbe olugbala kan dide fun o yo gbe oluran lowo kan dide fun o yo gbe alaanu kan dide fun o enikan ni bo le ti ri yen nigba to olohun ba won mo israeli dasi ti won ri eyo nugba ninu we judges iwe onidajo chapter 3 verse 15 eje nkan ti bibeli so nbe iwe onidajo ori keta ese ikedogun ti ajo yewo o ni sugbon nigba ti awon mo israeli kegbe pe oluwa oluwa si gbo o si gbe olugbala kan dide fun won o gbe olugbala kan dide fun won bo nkan akoko ti an se ni pe won ke so gbogbo eyin te lo so na church laaro yi an lo kegbe gbogbo eyin te n bo lori facebook youtube ati tiktok to ba ti di 6:30 atun fe jo ke ta lo so fun won paduwa ki gba ta lo so pe olorun ki down eye gbogbo awon mo ti won ji gbe ni Oyo state eye won wo ti gbogbo wa se marathon mama yen gan so nigba ti won se interview fun mama eto je principal won o ni ohun to oju awon ri to sugbon to jo pon won bale ju ni pe ohun gbagbo pe awon omo Olorun gbadua fa won ah yes as if it's sere we pray earnestly and solo wa gbolugbeja kan dide ti o gbolugbala kan dide nigba ti awon mo israeli ba kigbe mama iwo lo dide fun idile e iwo lo mo kigbe bi enikan ba le ke ti okunrin kan ba nbe to le kegbe si orun olorun kan nbe ni orun to le gba to le tule mo deje laaro e o de so na church gbogbo eyan mo church wa mo deje a jo gbadu a jo to jo ke ba se kenjo ni marathon o gba wa ni 24 hours different people in different places oh awa wa nu aso on kaluku wa wo intari white to wu wa awa nkigbe tu won le ah awon eyan gba pese pese adua
and I resort here. O je ko kan won balẹ pe titi dola la duwa si tongba. Mo so fa won eyan mo ni ke so ni le mi ti mo bo si wu awon ogbagadi bae ti wahala mo dide mo ran ti gba mo fe ko exam ni gba mo fe se waec ti o si owo kankan ti mo fe san mo lo gbadua bae na ni nitori adua mi government igba yen si dide o si ba gbugbo awon student sanwo mo ran ti gba mo fe se gbeyawo nigba ti won kede pe ni ojo wedding mi gangan ni election yo wa awon testimony yen mo ran ti bi mo se gbadua lati fi tu lati fi de lati fi ja wedding mi pada sese o wedding idibo won pada sun so o ti je mo pe agbara nbe ninu adua dide momo dide oya wa lo si waju ilekun wa ni baba gbogbo ilekun ti won ti mo mi ati ta won mo mi olorun fi agbara nla si gbogbo n te nse laaro laaro yi momo o pada je won mo ko se nikan tin ba wa se wu awon adua bayi ti ki ni testimony gbogbo ilekun ti won ti gbogbo ilekun ti won ti ni waju mi gbogbo ilekun to ye ko si ni waju awon omo mi ma si ilekun o ya si ilekun o ya si ilekun o ya si

gbogbo ilekun makaba yaduwa de ade yeto haladus bibeli ni nigba ti awon mo israel ki gbe pe oluwa oluwa si gbe olugba la kan dide won wa fo pe si ni verse 15 yen won ni ewudu omo gera eya benjamin olowo si ibi te ru ti ba mi niyan olowo si ki lo de to je lowo si kenikeni omo ba gbogbo eyan lowo otun gan ke segun ka wa mo so lowo si gba ti o ri won kokko despise e ba won kan se despise ki la fe bi adua se adua kan o e je agbe ban ni o e je se rayo ti ogogo rayo ti ati gogo iban ti an gbe ki lo wa yo afi gba ti olohun to gbe olugbala dide eke baba owo to ba wu oni olu iba so wo otun iba so wo si olohun dide tu emi atawon mo mi le fun wa ni eyonu mo le so pe gbogbo awon mo ti won tun le ni Oyo State oju ere tin be lara won mo ni won gbogbo aye lo dide won dide lati Nigeria de US won dide lati US de Canada won dide lati Canada de Germany ti gbogbo eyan kigbe a ni gba eyonu ara won ti poju ni sawon won kokko jigbe ni ai mo yo mo ti won jigbe bo ni tori pe awon omo ologo kunu won awon omo to ni bi ti won re awon omo ai mo ya awon ti won jigbe te gbo nkan kan ah

0: dashimi. Awo yi mo fe ko mu lokun ko dun. E send the testimony si mi o. To lo n ba si olore to ba so testimony o lewu. E wo bi awon ara ugo mo so se gbelu. Ti won gbe fun ti won korin kiri loju titi. Nigba ti won tu awon mo yen le, ti won dupe ti won fi ogo, pe ogo fo Olorun orun. Aye won ori bi ota se fe kori. Ti won jo loju titi, o kori Facebook guys ko sawa wi kan be. Ah, iya ti won se lore, mo ri tawon eyan lo Google e, iya to so testimony ni jeta lori bi. Awon eyan sare lo, won lo wo boya ro nipa bo to, gbogun to ba gbon bi ko sasadanu kankan sa. Idasi orun ni. Won ni Oluwa si gbe ewudu, ewudu. Eya Benjamin ara gera ni olowo osi. Ah, iyan lo attract mi. Ko si enikan ti o de so na church laaro ti o ni rowo mu. Ko si enikan ti o jo emi lori TikTok, YouTube, Facebook ni ago mefa bo ti yi pada oni ba. Olorun ni mo fi nse eleri. Sister ti ma wa nbe, mo si be enikan church. Eje n tun gbo royin die si. Awon to Olorun tun da soro won. Engineer, e pe eni na ko na sare soro die ki n fi da to mi.
1: Hello baba mi o. Mo dupe o. Emi na leri o. Ipeyin ipe to daju ni. Tori pe mo ma nlo sori oke gan. Sugbon ah a ma lori oke a le gba 7 days a le gba 7 days join pe ara tun mi gbogbo ko yato yours ni last year around August September in wale sodo mo se mi ibadan mo se mi wa nti ma ngbo ma sha re ro ton lo o sha ma ni ah go ni gbogbo awon people in lo are oko wo o sha salaye de lati mi kono to tin lo papa ti mu ko sha kesi pe papa ti mi tin lo ton ti fi church ton lo sile gbogbo kon change omo wa ko bi won ton ti bi nigba ton ti ra ile omo yen ti ma wa bi 30 bi 30 something soon pa ton join pe yin na ise ko leyin da bi 2 years ago abi last year na ise ko lo sile yin so pe yin daju gan pa to wa di last year yen wa ni kam lo tenu nu ilekun mo kon tun na ni mo wa kam on si na wa solude bi ro lude last kini ta fe gba na by ta ma gbo lude August September yen na mo wale mo wa join program ye wan ka lo se no no a sha gbadura ni mo ma kan o no wa pa ninu prison ni mo wa lo se no no lekun ni prison o de eni yi o ma jade losu yi o de jade ti ben ti be se da po mo yi baba mi mi da po mo yara tu mi gbogbo se n fe pe e preach kan na pa won kan wa de pe ko si ru se tan le se o ma tan ni ko si ti mo ko millions ni mo ko billions ise mi ma tan ni ti o ni sin ko kan ma tu se be lati zero baba ti mo ti da po mo pe yi gbogbo owo kekere ti mo fi n taja bayi ọjà mi di ni nla ni ọjà mi la ma wo millions emi na wo millions mo ri 2 million 3 million fi taja baba mi o ipe yin daju mi o mo bi mo se le dupe ipe ọlọrun daju laye yin e ma darugbo woli eto te wa jọ mi lojuju ni ori pẹpẹ ti ẹni ka da silẹ igba temi naa deko mo da pẹpẹ silẹ mo se pẹpẹ mo n gbadura nbẹ ẹ wa wa si Eko ni bi 2 weeks ago te wa si get ni ibi feed yi e wa ni Tuesday to ni ka wa ni ojo Saturday mo wa so mi ta ra e press mo mu mi eni ka mu ka da sori mi te mu mu se die ku tora mo ara omo mi kan ya wale lati school a ri ya ku se para so baba mi mo wa mu kiyen dele omi titi ni ko be mo ro mi si mo sha nfun program 77 te se ni on the 7th of July yi pe ki n wa wo po lo mi titara mi ya ro mo mi no ya mi le wa iki omi yen mo sha ro mi si mo fo mo yen mo wa so fun olorun te ko le pravas mo lo si bi pepe yen mo ni o ye ki n wa bi program o sugbon ye mi le wa baba mi o ya àwọn angẹ́lì tó ń dá àdúrà ní Jesus ti tán ṣe àmì sàdúrà gbàdúrà tí máa ti sọ lórí pẹpẹ kó ṣàdúrà sí bàbá mi ò sí ìyàlẹ́nu mo bá jáde lọ lọ́jọ́ Tuesday yẹn mo ṣàfẹ́ mi gbàdúrà ohun tó wà lẹ́nu wà lórí sickness yẹn mo dẹ̀ béèrè àwọn kọ̀ọ̀kan lórí pẹpẹ yẹn nígbà tí ó máa di aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ 7:07 yẹn wọ́n pè mí pé kíní yẹn ti clear in fact ibi tí mo wà mo kọ́kọ́ róòlù mo gbéra mi sókè wọn pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní ọlọ́run adẹ́kúnlé ó ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ń gbàdúrà ìgbà tí mo tún máa délé ọmọ mi yẹn o se wa lori sickness yen dojo keji mo wa ra data program 77 yen ma wo mo ba ri awon baba mi awon baba mi Femi mani, mo ti ri baba mi kale jaye intercontinental mo lo ti da se dibi ati mo la ti mi lo ale mi adura mi ti ba edi ka lo gbo mi mo ba lo gbe mi pot water kan ninu ile baba mi mo ba gbe sinu ile eni ko to so testimony bo yen fun fa so si omo baba yen mo mi wa olomo won se gangan ate ko won di wa o fa so sinu mi mo ba gbe ke oni ebe se prayer ton mo ba mo man tu ti mo ni nile ba ju sinu mi ba fi nso mo yen lori ba fi si se ya lenu baba mi nigba to ti ojo keji mo ri pe ko fe gbe ya mo tun para sori ota pepete ni kadale yin mo ba ta ku ti baba mi mo lo ya ba mi se mi le dase o ya dase o ya dase o ya dase se ya lenu baba mi olorun ti dase mo e ke pe be la wan keli yin ti mo pe so kale ma wan keli to ba se so ya woman also, and she was ill totally. And totally jump, totally did day, totally way. Would they run about by me? Or my food did day? Below what bar along my gem? Don't buy any shit. Only mommy, I'm here. I want to eat. I want to bath. I want to kick any con. Mugo con woba. Imagine I want a prayer at a grandmammy. I'm woba. Papa, she's ill totally. I return all the glory back. I thank God for the work of God in your life. Olorun ma continue lati ma sise agbara na ni loruko Jesus. Aye yin ni doko baba mi, ise yin ni doko and really appreciate in fact gbogbo jami te pe mi ki tagon lenu jo meta yi mo bere sin ta, mo bere sin koda fa wa show mi, mo bere sin ra, mo dupe o pe mi o, in fact mi ko tin royin kakire fa won eyan. Thank you so much, I really appreciate it. E de ba mi ki mama, I love her smiling, she's a wonderful woman. Oh my support, don't lie you. Thank you